0: ia me alka e au a ele uka uwe a kupe waka usui ma le tau le tatu nu a ale falanga o kilo kilo au le tala le tau e o nori ai manki munga mangi makangi ma le snow e le fai unga le vai aso le nei a ya mire iska ko pula le fofanga
1: wa amata le spring
0: wa akor vai aso kono amaka le spring e tau to tongo la au ya ya ya ko kongolo ai la uti ko kongolo ko amalu du amal sa ya se di yo ko nga me va be an ya malo sa mo la fa fanga ya pi amatun fa talo fa le sunga ele lufi lufi ya ele tel tonunga lo manuia fofanga umam tulanga umo le ne yaso ya ole am chang fol fai ngol nei va ya so le nei Australia le so faul le masina o a se tema ya lua o lua ono ya pupu fol tarto ma tang le so e lua tula ya la mate tu o ma tu lua tula ya one pe o le sil fia ma le so na fi ya o tsina le ona nei ya li fa mul tsalo le ma se do na o a tu tu a tu le tula mun mo dia so fa reili ya o lo oile a tu nu o ni we o le o po na po na tu nu me le lo tu po nei a se o ma vili ya po e se se cai o mai cara calma ia calma ia calo you eh mais me calma
1: meu
0: mano eu ya si same se cara cal pesle dei a fam drive to do mate ya tal tal no for initial to filing of business ai we le fa mo mo le tu lai lue le uline ya la so try to for this song ya so alo la timu ya ele to to failo le at male volta tuno se ta sa ta alo le manu sa mo la valo na mala mala ma tulang to ta lo nga la kapisa fe ya onga fo o ye inicio au kala state ne ya ole ala ole afa tel tel no ele aso ele ta ole lu e tu sa fo malta pina nga le orpele ki ni sino no ye le ta lo nga fa ita uli lo na tolu le aso ta ya ole amo umale fa mtala nga fo sta pina nga au ni sino ya pa ta tu so ta ya tu ya so alo ala timu ile tula elua ilia wauli nei

0: ti o le aonga fasa moa
1: ia le an tatal no e foine na fole tamali inga e faya msiona fole tuwa le aonga
0: ia o a inga iturutulu itao saulo
1: ia ola la la songa fua ena amata ia o la songa fitua
0: aso fitua se tema
1: ia la songa fua
0: ia le la fai mai if the free 2-hour evening course runs over 5 weeks and focuses on practical everyday ngangana samo.
1: Kusala ere kongia. Ai lua itu la ele po. Ai lima mai as refai. Ye malo al suta isa o ele ara. Ele ara technical Our institute of Canterbury. Le kalesia e fakasa le alpitunu o wainoni la tu hausi maasani po osforeile te itasi le Woolston Club i le pitunu o Woolston ia amata ili toi se fulu ili fitu le tatu hausi ili hausi le itasi ta o early bird ia po le manu supo ia amata le leia ili o le tatu hausi ili tu lai fitu ili afiafi ili leia le tatu kola le leifo i failonga ya na ole la soa tayao sangatu mika ele le kalisia katoliko pa Pedro Street ile tafisi la Fai Hall ya ole afai fulu la tuhausi la soa tayao pion masani yes tonight itasi amata fo ili tulai fitu le lele kola le leifa ilonga ya ai maua fo ili light refreshments alunga ai maua li puki koko por lauki por kofi ya anga le leifa le kalesia ra kwe mengai pangi vo ye pangi keki pangi pop
0: pangi ving
1: yo alo ke kilo kilo aku lufi lufi la usunga lufi lufi le amale li poki le koe olva yaso lea le aso se fulu le aso tofi le aso se fulu se tema e amataila le tau vanga le invitational boxing competition kawanga po fai pelenga pusuang ma ga ye kere foisia vai aso a toi fai ai pe ya kele ku ngule wa ko ya ya tama fusu ni o toi ya oso oso me manga ye kele wa kele kwa ka longo
0: fai ya tu si sa tu tu ye ma tu ai wa tu tangata ale kima ma sa sa tu ta ma ai nga ile tu sa le pusta fo le economy
1: samo o se tu lagare le tele ye talo si fo la ye malu no sini tatu o fu o lo amai wa o pia o fu anga ma si si nga o me ma fale tele na le le ye tatu i talo nga fa va malo
0: wa tamana tu a le ki pe yo o le tamali ile sa tu malo si i me fu su anga pe ya wa fa ilangil fo la nga ya sto ina fo leo fatu paito.
1: Oh ia, ia, lea sa pule fo le fo le mai.
0: Fo le mai, ia, ia. Ia fo io na alo na.
1: Io, ipa.
0: Ia, ipa ma fai pele fo. Oh
1: ia, ma sa fa uo la uri ngalri mili ngalri ngalri ngalri tama coaching.
0: Coach, sa.
1: Wa, wa leva nga fusu so ke la ikiki mai o lau ke o la ikiki sa moa uva ilo to ina lea. Eric fatu paito.
0: Eric fatu paito. O le si tangata fo i peina tau ta ua toi fo i Amerika Samoa ilona fo i vai tau o George fo le tanoa.
1: Pia nga ma liu de vai asunga ke ngai e George.
0: Tano fai.
1: Ia ngu vai e ke usia sao piano vai e ili.
0: Ia.
1: Oi le ai organa ka faro Tony Mandin. Tony Mandin le Oscaria. Voi le longa kamalonga karire fo e fusu le sai le liki fo Anthony Mandin.
0: Ia.
1: Ngā lele kere kakakanga ngā kui pe koru e ti vision ngā fusua i a.
0: E pe yol kakanga o George Tano avo i a kake manga ku avo i lele. Pe yol kakanga sa fayerkala avo i lele olonga ngā vale. Avo i lele olefangua kangu i o ilea i olefare maikele mko kua. A olonga kau makau olefangua kangu i mangi an.
1: Enga makua faku kupa e Monty.
0: E Monty Bife, pia avo i lele.
1: Nga nga kaya i ngasko.
0: Nga nga kaya,
1: iya. Alga kala leo mandin, wang fai ingai Fossi Schmidt. Eifu kakang yusila nga fai ingai. Pia nga fai

0: nga e fwoi e monti.
1: O kei lo, e kei loa le kei le, a maoi mana ukoi inga le fusu anga nga, o ka le ikiki a...
0: A Georgetown,
1: o? Le aila, le fusu anga, ke lei loa po ua Jesus kama fusu anga, kusa oki mo i ale panga, e le i oki lai le kei fusu anga, a inga kao fia le fane mai.
0: Tau a laifo
1: nasi. Kau a laifo nasi, ia, ti moli kuai.
0: E o le fiki nga la fusu.
1: E o le fiki, o ki disi masi, le o si fiki. A inga kua pei e lua aso nga koma iskama
0: o ilele maliwa ilu fangwa iyo nga umalpusu anga peo faalo nga kuala kamele ave lo elfalmai iya le nga asao nga ili umiala ay maliwa elfalmai
1: mako kawala ifolasi o mangyang iyo le lupe o le so anga kalapfusu o mangyang ifo nga vay
0: ka mako wale leive aka kama umay nga ya malo ay alo mako wala mo piko sini nga kere kama fusu o umay sa fusu e foy Alex se kona awoy kaya fia kama fusu na kama kikisun aso ya ya ayo ang alo maya o ya ula ola sa oki nga o kama ya kasi na mo oy

0: inga fiel.
1: Kureis kama studio do ye pingi ko ya le ala kama ngai a fiololo ale la we o keika o ngai am ya ya tam to ai nu le kiro kiro ko fo isa mo yo le na fo wa amata ona fa tatia po wa amata fo fo nga fo le ne le tupele fa pe ma we to mi ti se mo so kala ngai ke mungi ngo yel mata o pulo
0: ya o le so fo fa o ma sina ne o se te ma amata i lo ana le stala a o le ya ya ya ya ya pepe fo ye le la mawala to tupe matua pe ya fo isata ta wo mombo fo ile le a le ki ole ole ole melna ta te pe ya le la ita ma fa ya le va in ale fast te fata no na to fo fo langa ne ina fa ile to no
1: ai le no fo inga le ne pa
0: inga le ne ile pa inga le ne fo ile le le to anava tau fo ile road show we na le la te e a fo e fa perla e se fulu tolu afe le a fa yo pepe e fa alu i nai le luas fulu miliona
1: tala
0: le tala wa le pe luas e lau e a le pepe tota
1: sia o pepe la e le na fan na umairi tausang nepo o pepe ola la wa le ko fanong fo le la wa yir so soni le Vodafone
0: ya fo la pela
1: e va ku ya te ko ya masingi fa te ko no lo si fo ne so soni na i le restaurant
0: nge
1: ke wa ise me si se ya ola la ko fanong ku ku no
0: ya pe ya la amata mali ta ma titi a pe yo le to afana
1: na ya ma ka mais ka me ki ma ku
0: ya po le la tu e le lo ta sa a vo ile le pe fa so solo vo ile le ta sa yo
1: o wa te ta wa sa wa ngal pepe le nga la vel al policy le lo fa pe o ka me ki u ma a ma ka ku al ma na va se yo on ma tu a i vo ko inga
0: yo ile le pension le me le o le preschool a vo ile le fa solo toi
1: ma
0: ngai ke lele tu pele a fa aluina i los formi
1: tele a ya sa ol faina ol pole ngale na ya faisa ya ma ngai lo so so net company nei a yele tene kolosi e masini ya wa ngai se sa si wa ele ma fa nga le or mele ya ka ko se pepe wo maliu a po wot
0: ti ma sa la le au man na masini ya a fo le
1: a la sa nga mon se ma fa nga le si a ve yo a ye mo a ku Aile news le nga ngalo lungo online le vaso le ananafi. Le fo nga ta akeli kala sikingi. O se fale ainga po le bakery hun hei. Ya se tata no e iko inga pahira ufa aka wai fo krimi ngei. Ya se tata no e iwa la ufa ata ule sunga ya. Ya toni tu langal na. Ya e ma nga yarka kalmo ya ile. Ise manatu fo tangata ni usile kuranga le wai ile. Kulanga la yel fala yel fala ingarok fala kule pekwi lea. Ya, ay tatumon pesi na yel malo lea.

Ia le fafu mai le tau tuha le sa mof so tai le nei a so faraile. Ia le ki se kona le nei a malo so atau I le sunga alu filufi a whamatua inu kore ni tō mai lei. Ia whamatua atu I le tātu nu a leo tātu walo atu fo I le asu sao tamā. Ia langolango atu a tātu whaleo lola nā le Golden Buffalo sunga ya Tony Lee, Rickerton ma Linwood I whapele sunga ya James alo telele me mata nai mawai ia matulanga umafapena ya efa mana tutu fo itina ya po fana fo mo se melo fo mo to maya na ma talel ta to Polynesian choice ile aso ata fo to ata puni ne ile lima ata ya ata tala me se fulu ta ya ta ule fire fi ya te le ya te mi te su su tu ma tala awa tu il ta to Polynesian choice ile

0: lono me lua tasi o Tony Stanmore Road ia e sa ili ai se la e mo tamai po se so se tulanga foi ne ta tu me tau di me fain fai le me alofa ali lufi lufi ia ia le tulanga na ia ai ke unga alo ia ure o ke anga ngā filunga o penga te fai langi mangus pepa foi Canterbury kalai steti ia Enga oai uka elu aeola ili Herodangi zilanga sa waifo. O leo lutala, Christchurch Bakeries Horse Meat Pies draw a mixed reaction online. Ronga wenga, o se fale whakau le bakery kalaisikiki. O lo whaatau ea paivo ina e faile ano le o le solo whanua se vana le whafunganga. O le lai whape mai, e tele tangata, e se umamana tu tangata. Ai le ai pai nei famela kolu ko inga pai ole mixed of famela volume ole plain pai kai pelo plain hamburger foile ya ole horse and cheese pie inga ole tupa nua male sisi ya male curried e fa kale foile le finger pai ya Ya, ole la sa fisiringi ya kanga kafu imo kiri ka ova mare fa se lau mo kupu ya kanga kanga ko mengi ya le melenge ya mixed reaction ya isi ke ya ma ire ka kama fa ire kulanga kulanga pe alu ema sangi pifio ka ko ya fa ma isi ye o se anga ngu fo wa leva bo ova mare afrika usanga fa ye nisi anga nu isi ko ngu Ya nga ereila se me la fa le anga i fuma. Kuso kala nga e lango lango ye i me i si me fuka ala ku tau sama tau ma fa le ye. E fia fia ye. Para langi e ka kala ngoa guai. A lo ke lo nga o tanga te tonga le e i mirma ke ki lea. A pifio na mai ya Tony Risunga ya Tony Lilo na fale inga i ona fale inga i lua. A la sa o ilo. Ai longa i si le anga o le kurang.
1: Ewa e kasir mengo o ye ile kulanga le wa pe o sile fu fo ole ole tru tonga ya eta ma fa so fo wa o ki langi na wole vanga ro le wole vanga fa ka ro miti le o ki langi ai e ma fa fo e ye fo la tu langa fo ne ta ma fa fo ile met le taifau ya ngo una vai la fiki de kemi o nga fiki a fo ile o nga le matu e kalesi Ya e volata me tonga ya me fisi o ke ala ku mi mi ka ku vola le so la feeling nga avala u ko nga fa fo fo ile le la lore la au fo ko afu ile la ko mu yo ka ki ala mi sma ka lo fo ye yo ka la ku ala ke mi ka vale ku ra ka ke ki me ya so ka wa ku me ai ala ko ile u ko ile isi e un bia go ai po wa lua ya mama fo va tu fa fo nga la tu nu ai fo ko ile u ko me do you know what you eating It's a dog. I don't fast walking back with my phone. I'm going to go for a look at my phone for a mega kill. I call my phone for one. I leave in this year. Eleven hour. I call my family. I meet. Yeah, my OCR to know if I come my phone. Meet to the monkey. Leave a look.
2: Kaila.
1: E kai le pulas ka fu ngela.
2: Ya mtoa o tele pe ya lena tapunia ya fale fo le tresura garden.
1: Ah, aí fez amo.
2: Samo.
1: Oi.
2: Ah, foi uma tua, o fashi leva. O la la o toy fai, ah, o le o toy dress regarding la, o sui le ngua, o sui foi male ona.
1: Oh.
2: Foi me wali potel tanga ta pe, o se meu se telefone, foi le fi avia.
1: Porque
2: aí o se tanga ta no so tua, foi me wali le le isa.
1: Oi, isa.
2: So le ever to light out my meal pussy.
1: Oh, sure. Oh, sure.
2: Wow, la he fasa uni mai a mai kuka, voi he fai me a
1: kuka.
2: Yo. Ya pu er ka kale ka a ve o le ha fi suri fo.
1: Ya ka pungero.
2: Ya ka pungero.
1: Ah, sure. Ya ba lo

0: Dalang Om Otamaiti.
1: Talking to children.
2: Ia te maiti, se e whaitau mō moato se upo mele tuspe ia, e wha amalam la māti le aile tau tala. Ia kopo mata upe lua, wha e pu e sifulu wha i ne iau o le sifulu fitu. O usoe, se ale au ngā pe a whai maisi tasiu ia te ele wha atuotua, a ele ia te ia ngā duenga. E ma whai ele wha atuotua ono wha ole ia te ia. A whai wale ofu, A whai wale ofu se uso po si tua whawhine. Wale ai fo isana me e ai i lea aso me lea aso. A whai atu so oto ia te i lato. Ina o ia oto me le manuia. Ia ma whanawhana me ia ma o ona. A wale fo ai atu ia i lato i ni mea e te tau ili tino. Si alona au ngā. E wha pia fo ili wha tūtua. Pe a whai ele ia inga luenga. E ma te lava ia ina o wana o ia. Sa ia se aonga maulunga i te tonu o le atunu ule nei o Alaska. Sa whape o le tele o temeti aonga, pe tusa male lima se fulu pesene po le afa o temeti. E le wha i uina a lato aonga. Sa whape o na tauma whailoa whai aonga me le komiti o vaaya nei aonga. E tau amata se au laka pifo i le afa Amerika, o ta o le football. O manatu nei whai aonga me le komiti wha afoe o le aonga. A tono e feso swani le nei ta alonga i te meiti, e ati a e aile ngā lulue whaktasi, me a tono e umi ai ona fia na nofi le aonga, ma whai ule leilo la tauta ma whai i aonga maululunga ia, po o high school. Ai ole wha lawe lawe ino ia e ma mau i lunga ma late le aisa, e whai ngata ono te tose mutia e ufi ufi aile ma lai ta alo. Ona ta a alo ai lawe o nei te meiti ele ma lai na o maa maa ma ele ele. Ai sa hi ai se isi tina i se tasi o nuu o Amerika na whaalongi i lene i malai ta alo wa whaatuina mo le aonga lea i Alaska. Sa langona i lene i tina se wala awina o ia maile atua, i ne whaisa na fisua swani mo lene i malai ta alo. Na mawafu i le tina lea ni whaamatalanga, wa te le lawele suinga o te meiti o lene i aonga, talu o na whaile malai ta alo. Nā mataloa o nā ngalue lēnei tina e suanu ni tupe pe fundraise ina ia whaalele ia le malai ta alo a le aonga lea. E tasi la le tausanga nā ngalue ai lēnei tina manisi na o fai fe soswane ane. Ai mai aloa o nā fai si ufifi mutia nā fai a whapitoa mai mutia fo ia wata o le artificial turf po le mutia plastic. Ia te maiti, O lēnei tina, nā ngalue mālosi, ia soini tupe e afe maafe, ene ia whaalele ia aile malai e tālo ai nei temeti, aile maasani aile tina i nei temeti. O lono winga, ua whaia e lēnei tina se ngaloenga lelei mo e o loo mana o mele fesosoani, ona o lona alofa ma lona whaatuatua ile atua. Ua whaatino e ia lona whaatuatua ile atua ile ngalue,